tipa pelunggu senamian sak masih begawian ele embe cebut sila pirngan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.